Nidhru ko lao ni ho ba tu lo ti ko re ka che o ma ke sa re. Dhabilu ga dhu.